Escuela Pacua, la conquista de Junjun, y cooperativas, o acuiche, junides la es, li natiquere, chol, chi cabinquil, sa li jalan jalan, chi najej, malak, sabarqui, na culac, lishtia, blipuk, decibal, es il alfaín, culumakhul, li nimbla sail, cholech, chokere, chiru, li sateuk, jaín. Naka pancho si chiru li kakwa Dios li matanek na shikeker na kuna o taru tokuan un kamokak kuchik erikin. Anayin shiki apshkush fedeko bera li chokochish kamal sa li hunhun chi nahek sa li halang halang chi kooperativas sa barkwi na kishitalimang la es chiru li lok lakutang anak kwan. Kuli matanek chokke li nashkir kakwa Dios hukan na chianchel kachol na kabantyoshi chiru haanshu anakon na kahultika akwi rakhlal kakwi zaru kwang li kachuam hukan na na koybenibi na ksasa li chol chihunilesh la ish li kwangkesh sa li hunghun chi kooperativas li kwangkesh sa li kalepa li kwangkesh sa li tenamit ut alkyan na par na kulak li shtiab li puktesibal esil al jain li nakoksir esh kamal shtiab shkush fedekobera sabarkui na numsimank na balpay li esil al sabarkui na numsimank na balpay li nalep chirish ki hunhuk chik angel li nabanumank sa li kooperativas malak li nabanumank akui sa li halang halang chi na jef o yo que chak chi rapinkil yo chi kwank li tzolok yo chi kwank li tauresink ut na alta sali esilal li na kishkots erikin wa kui kikin li kakomon li na keoken na kui reshbanunkil li kauresin reshbanunkil li tzolok sa li kyang sa li hongkong chi kooperativas ut na koi eni na kana erikin li esilal hongkong man na kui la at yo kat chishkun pal kuilat yokat chi rapinkil, kuilat yokat chi oken, tentonak, ta shok chupakwe, ut ta echik angelak li hongkong chi esilal, li hongkong chi kaoresing, li nakulak chupakwe, li nakulak selakyang, li nakakul akwe. Aman, honakakultika chak rubelak, tentonak, takakyal kakwe, chishkebal, tachol, chi oken, chi roksinkil, chishkebal, chik angel, chishkunila nalephan, li nakataw li nakabil li na kesh amchokke halang halang li komon li na kiopen sa li kakyang shpam nak li kawresink na kenawa filaish na kakaw na chakko shpam nak inkay kyal datok chi atinak inkay kyal datok chi serakik chi hokan kwang bansakal chakku li shpialalil li hunhuk chi nalep li hunhuk chi esilal li tak e h o chish num sinkil hokan na na koybeni bi na erikin la ish kyo chikulak li esilal li na lep hongkong li na aman sa le kyang li na shkam fe de kobera chokere raslal kutan ut toh ta kwan kakish kebach komon na kenaw na raslal na kulak li esilal raslal na kulak li na lep sa le kyang ko akshahuti kacheru na balpay li tusulal li tsolok di kyochi kaman po akwi na bali na le li na nung simang chokere che hunilesh la esh li kakomon li kwankesa li hongho chi kooperativa che kwanak sa e kaba la esh nakakwan shi ke apshkush fede kobera sa e kaba la esh nakakwan li honal ha inre na kla o akwi taru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khech chi ru li lok lakzu li ta a malak akya na kuchik bar na kesh taliman lakshera bibi na ángel ru chishunili ángel ángel ru chishunili na lep li na kakam resh korbal resh li kasutam resh ángel ankil chichapil li akwim resh roshlok ingil akwe chishunil li shtusulal malak li shikyalali li kwan sari hongfong chi kooperativas na esh chishirapi na parkwan kebe ba shnikal ru na lep han parkwan li shcholi li hongfong chi adin li nakutupangre malaf li nakutunre li takwanjik sa li hunhuk chi kooperativas ut chirisa fakwi khan to kaushlak rakhlal renap inka satsa kachol amna mare jel humpak
akwi nakapili sila li nale li kaush amang inka nakatechi kangelak malakun amok akish kana kikin sa likachol ut mokonchik kelak akrek chikleru nakakh panukil kelak akleru nakakaushla malakh li nakake akwi aman eshka komon li tzolok wa nakake renaktakanak akwi kindat chi kun elik renaktake akwi chi kangelak utu renaktanum si Shman nak mat ake, tak awal siapa mat ake, tak colok ku ingat jo kacch num singkil cishkunil la na wamhan, tu kami nak na kacolok ceru cishkunil ni na let kain shman nak na pageletal nak li kasutam, wal asel ru lishkolbal, wal asel ru angselangkil li lok lakcho li suli tak a li lok lakha shkolbal di shakwe, ut relak cihu kain jo kacch cih el cihupe. Malas yo kofish tauban sakal li par kuang li na kahayali li par kuang li na kasik. La isha kwi na kikeretal na mare kwan sud kwan kutan na klatwak ta kwa ta tau li ruchinyom la angel usta shakyan la e usta shakela metse usta shakui a rail re angel ak chichabil aban mare kwan khun mare kwan kwib li na lep li ma kwa sash beul shakye an li na ramokre an li na na ok chakula at nak a ruchinyom hak angel khan inka tsakalta el khorak yo kat chishkaya lingil taban inka akwi na kachapla honal rayadil tal ashat tau li mahelal malak ashat palto bar kwang di inka us shabano utkwi na kake bayakla honal mare na kake na karin shat palto malak shat tau li mahelal Aban jiri shan inka kujik na kachap mare di honal resh tuku pankil ru re ripal na inka kujik dat ane kachisa ana lepan aban kwanak inka na banuman kwanak naka kots erike naka kultika cheru chekuni lesh la esh tika komon li konkesta li halang halang si kooperativas la esh li asociados la esh li asociadas li sahil poyanam li kokal li nakikele e chi tzolok rakhlal kutan naka samarach cheru nakinkat chinak lecho naka kunelik bante kele e resh kawre simkile re resh kawre simkile cho le kawsh le pa le na le pre na sa khun kutan la esh rakh tesh oken la esh rakh tesh ken ang resh ke palsh komon li angel li tento ta banuman sa li khun ku chi kooperativas aban li na sikman sa kal na sa khun kutan la esh tesh oken re simkil chi upeh le komonil na kanawna na bali railal na bali chakilal na talimang aban makwara han ta ramok chiku li el chube salihonal na nako kaushlak malak na takere tal na takie kun railal kun chakilal ta ramok rena inkaji to el chube malak rena aranto kana ala na kwi choko chisrak pal chiru disu am li kakomonel malak li kakun kapal na kwi shpanak na kekere talaish na kwi hokana ko kaushlak mare kulah kabeh darau cikli kacol sepanak hingga sekajian kake mare jal kunah kuliatin sekapi malah jal kunah kuli nalep sekil sekakul ut aran cina li kacol ut sekajian nak aran tokana nak hingga cik toke nak hingga aku cik takah sekebal sekumon li angel li kwan rak ciku kanawak nak raslal takatau li cahkilat raklal takatau li jibat na lek li na chal sa likatyan sa likakomonil sa likakooperativas sa likungkuk chi na khek chi komonit hindi na ko taliman kwi malak sa likakung kabalak kwi udhain at nakakudikajak cheru ruelah nakakot siya kailikin na plirailal na plirashi malak li chakilal kun elik wang paan mukot sach kita pan yokat si angelak yokat si dalpalak eh utraslal tatau awan nak nak kumang kain sa di kooperativas kuila o tapak ere tal nak kun railal nak kun si akilal nak kun mahalal si panuman malak si tauman utahan ras ta ramok si ku kebal si kuman si kak angel el chube inkaras kulupa mang kain ta railal at si akilal at kibak na lefhan takas an rah na kanta o keng re katichpal re kami isingkil aban magwa re naktot ane sa kul
re an nak to kwaklik nak taka elka kyok chinin nak taka shakat alki chichabil ko ten toraf takabano banak ni komon malak ni komonil dinashtawli gailal dinashtawli chahkilal utahan naramok re chiru chikun kuare nak talo shkebash komon lik angel malak nakta er kyubek an mare ma bachik re ru akweshka komon okanak Yoko chini sera iksa li kianza shkabash ki atshkush serikobera li nakulak erikin rachlal kutan rachlal i zakeuk serikungu chimuepal chiru li loplachtsu li ta'a sali kooperativas sali hanakalam chi kalepal sali kungu chi tenamit ahkwe li nakerapi li poktesibat esilal hain kolomakhon li nimla sa'id chpolech chopere ut li rosok presion tashak li kakwa dios ta kwang ikin hun elik panak maane akwi ta isin khech ru di railan ko to ko chish ke pal rus par la ora ta ka kaoshlan ta pal sa chish ke la lil mala sa chish tuktu kilal li kwang rakh to ko chi ek aban nak ta kere tan chan chan ta kwi nak ak kwang ko chi chi sa us ta la at mala us ta la o in ka kwang ke aban na ko shto o kanak nak ta chish ka kwi la le chol ut nak giah kuyere nak sa komonil naru nako el chiupe naru nakastich ki alalil nakastich anol lihunho chi railal lihunho chi mahelal lenakulak sa likakyang kona kiemanakpi mareka chitlikam inka taruk shtaupal kunakli e renak tasut ik chakuchi kunakli kiwam aban sabah ki kwakun railal utpi se takunilo takat eka cho chio ken resti al li el chio ber rest ash al rua railal haam relik chikial nak to ru relik chikial nak to cho el khumpa al kuila at natakwek akwe ba nak kwan nak kwan kat khumpa kali ha chanchan takwe yo kach kepa retal nak ma hun kwata truk chino mek hun pakal ka utsa shkaba nak nim ruli ha ahaan ut chan aban la at ten to to katras kial pala e resi pal chan ru matataw hun li a ut li a li nak anfelak salika komonil li a li nak anfelak salikun hok chi kooperativa sa parkwi na taliman kishnien kalru chak kilal anak kwang li hunahil anak kwang li shklepal kip sa atil nak kwang akwi li kup sing ip shpana kuza at naka kwe a kwang kil utika kakwi a kwe nak kulah kapeh naan narake kulah kapeh kwang kuchik la kwa sa shpendi chor usta anak kwang naka kwe ka nak chanjanda kwe sa li iq naka kpek ut Rahlal takanaw, ishkana akwa, ishko al, ishsahil poyanam. Nak, inka naru, to kanghilak chihukan. Nak inka kwi naru, takat aos na saan, nak la o. Nim lika kwangkil, sa shpenek, halangjik li komon. Kulti kakke, nak sa shpen li ruchicho, chikahunilo, hunakik lika kulut, hunakik lika kwangkil, Shpana ko kanak kinashke li kakwa. Arambi, takatiki, utatakat eretal, nak, kwi kwang li hunahil, kwi kwang li keok if sa atin, kwi kwang li kubang, kwi nakataw ro li karutaka. Hon nakaku li ang, renakto numek umpakal li haahaan, shpana kachpat eretal nak nimro, utcham. Abanan, kwi sa likomonil, kwang li hachokip, Kwangli mahekwang, kwangli kakalin, kwangli chok, kwangkil. Takanawak kwi, nak maharuk, toruk chish taupal haahaan li ta okeng krak li toshteng a renumek humpakal. Takanak chichol chiko chiku, ishkanak hakwa, ishchek, ishsak, ishkokal. Khol kuchik chokle li sahil poyanam. Shmanakanak kwang, yanakkaru na solmang, yanakkaru
narach panu kili hong hong. Tabaning a nashik oshlarish tishhunil dik arachru tachal mokon. Dik arachru tachal kulah kaber. Malachlik aru takataw salibe hong hong. Nakoy bani na sasalich ol tishhunilish laish likana kakwa nina kekele e tishholomin kili hong hong tishkooperatiyos. Nakanaw nakakaw. Nakanaw nak huonal narak. Nakanaw nak nashpats kuyuk. Nakanaw nak tento tak e ach ol prenak kutung kakwilik angel lina anumang sa komonil. Abanarin kuang kakwikun lina le. Likwal angel ro takakaw shla takataw ro ut takakechik angelak. Utkain na kuy beni nak takak e kachola kuy chira binki chikahuni loli na ko oken sa lihunghuk chiko operatiwas sa liholomin cholcho nak makwa akum komon na panon re liholomin nashpano hunchut likomon kuy takak to atinak bikin o kuy takak takabano Bikin kuah syakit likomon. Taman mahun kuah takak kausna, mahun kuah takak kia nak hun aku likomon, taruk risingkil jubek hun linim lakomonil. Aran, maria hun litik-tik joko cishpanungkil, malah sekepan aku likakuangkil takak takak kia cikokan, sepanak ningkausna nak mahun kuah taruk sepanungkil faan. Cuma nak minau aku nak nak balik angkel ni nak bantu masa di kongkong si kooperatifas. Udah pergi ku aku kulak arin anak tak kenal nak dihuncut malah harup di komon di poyanam di swakso reskolong ini di kongkong si kooperatifas. Tentu tisipian spe respanan kili angkel cicapil. Aman kuan na kuik aru na taklanke. Kuan aru na kutun re lik angel li hongho li na banuman sa li halang-halang chi kooperatiwas. Ut aran kuan kli chakrap hongho malak li estatutos li hongho chi kooperatiwas. Ut rahlal tarah tanak sa kachol a chakrap haan. Inkaninaw harup kutan malak harup shaman jaka na kuan nak shuo serak ik bayak chirishnak pagkienak Mareka kuinak nako okho ak asociados relihonhon chi cooperativas aran na ke shkutan obresi bayak chiku lishkiala lili estatutos malak lishkiala lili kwan sa lihonhon chi cooperativas aman chirish haan akyan makwan okchia makwan lahechia o lahuchia humanchia bochkat alchia ako kikla atko shkial hundi cooperativa Mare chalian chik aran malak shnahtila honal haan Makhi chik shannaw ayak chirish Lishkiala lil li Arukwan sa lish estatutos li kooperativa

kawan kui nakanau. Utio coches panotil linka usa kundi komonil malasali cooperativa. Kwan ninko chiklio railal seleka en tarak. Okana ahel ru Spanu kil ha'in shtau al ru shtau al shkialale sin al shakal chi chapi lihuhu chi shrakal linale likwang sali halang halang chi estatutos renak ilat na kanaunak kwan aru ina usyo chi panuman sa la cooperativa usta inkayo kat chi holomi kwan at pulubah kwi chi shpaspal chi shil al rish malak chi shnale bankil aru kyo chi kulmang aran kawang kwi la'at in kanakanaw but yukat si kebal retan na kwan karu na kulmang malak karu kyo chi numek in kaas kwi naru tatok chi nalipak malak tatkaw slak chirish malak naru tatpatsok kukan sakal nak ahel ru nalikankil ahel ru nak takataw lishtyalalil lihungkuk si chakra tanawa kahwin na kinka kung ko kahunes sa lihalang halang si kooperativa kung ke bakwi si kalan molam ni na ke siloplis si kahwin chan ru li kanghen li kyoko si spanuhil malakcharo na kapersi narakish kiya balbiyain eska kumon na maka naru takamoko ulas kapers naru na naulik di karu kyoko si spanuhil anakwan usataka sa shmukbal aban mako ahan di siya lalo di kwan sa li kooperatibas. Naknakes og ho akolo minel na ki sumelang na ki kuluang le chakra pinkil. Ut karuna ki manaran nak takwang angelak sa iskabaep chishkunile li komon di siya a li kooperatibas na katataliman kwi malak li okakoy chishkolo minkil. Nakasume la akwi na sa liholoming inka datok silpal usilal kakwi chok akwi laat kangelak pan chok rebe blikomon li siya siya kapang akwi chishkunis chal li kooperativas li kiyokat chishholoming kil awan hunilik rakwang sa kachol analipain manak laat sa la chakra binkil yukat si sumengkil chishkunin hana lepkain utkwin ka na kabano sotso kakwitsaku chishkunin likaro chik naru chalel sa apen anak chonso chaku nakakwan aru akwi inka us shabano eshka pomon nakakekun lishkakwila lechol sa liholomin sa lishperesinkil lishk angel likooperativas Kwaksa kultika chak na kanaw na kakaw na kanaw na kcha'a kwan sut kwan honal kwan kutan na plat tatkanak chi inka chi tatawru karu tapano aman karu narash kebal khaan na plat yoka chi kaushlak yoka chi nalipak utinka yoka shpanukil kasel kel shpanukil chi hokaan manaki komon li inka na shtaw railal malak li inka na chakko chulush panuke kun li holoming marihan li kya na shkutere chiho kaan ut inka na shilrish malak inka na shnalipa chubelak li karu okresh panuke aban kwi laat na chakko chaku malak inka na kataw karu tabano sa shkawa na tokyo kat sa pash sik pash beul tokyo kat ril al maho kaan sa kaltara ik angel kiyo kakwe chispanungkil malak okakwekwi chispumengkil hunilik tabay rach takakil ka eh hunilik rach takil si chapil liparkwang likataklankil ut inkat elf chiubes likaru namok sa likataushlepar dyan si hukaan si maka na kutun re malak inkat elf chiubes likaru rach takak dyan kakunesal utmakwa usilal rechish kunile ebli kakomon utingkara kuita el chinupeh li karo nakarayin ro li karo ro li usilal li sailal taakah kial sa shpene ebli kakomon malak tingkara kuita el chinupeh li nachal sali takchiik sali